ne amadu ga yi baba gaji ala ge iza denja oba gi jabu wa gu adu wa kole ademune ene da mona abo chika na gbara le ko biwawe ai ga na ngonya pa ga jogu ai baba ni mo to ba gole ga gole ga

mungge horo muso di bere tu bali be gadala nazara matlunge dunia ko dunun te balla kam fala wala te dunun kam fo berengeli horo fangayi.